awa so soki na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa.

Ndumbe za finition te mamu. Weba mamu eswingai. Nalingaki dayo nafunda yo mamu. Inutile nafunda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yangwe pa yo. Po aziki selangai film wana. Mamu, kumangai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Oka musakanga. Na mono koza ndoki. Ozai kinsekwa. Ozali mwonyororo. Mamu, ndili na kova pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple. Ezalite. Awa balu vapo ngana zendumba. Na akotambwa na mwase libala. Yangona

Tali mala moto zali ka kandenge moko. Eloko yoza ko profite na kati ya libala po ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamo oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitake epai na yo te mamo.

Yo wa so kupuli kaje pe le maître me foru bana so ma gele rube bi dama ki bi ka ma ka fa bi ka za to pa ka rinjoko me foru bana cho a point kalve so ko dama ka pera jo cha cho tom jama ni menete jama ne te tele rang ba pra jo shi sho la be me mono pe jol be a ko ye na yo be a ka ya ba do pli ya ko ne dala na ka be fa in kia yo na to be bel bele za na me na po me fa ke lak za na na na za ya so je mani ko gura de pitereo so je bor za na na ge bug me mo ga fara mo fa eta d'urgence ka me ye ba to ran wo me na za na ka le pela to shu de ma dino ali ko lo to mi chami ko ka le pel za tero ka fa bo je ba shu ira za na ban vare ko fa ni awo za in bo ka za ko fa ko de lak zama biya da za narge kuma mai madine ta jo jaza maka gabshu nya bulki ka don nya marso je ban chobo ka ne da ne na nan ga ya ba ne ka so kemana kemana ka lueni ka so manta ko gurma na yebe ta jo jaza mano mu be saka ga ya ne bulki ka ufa za bele wala ursun da da sun da gor ka raka don pe sai so je ko ban chobo to ministre malo fa pe jacke te kine kan go fa lo ma don dire gasim sherif mama ta ko te shu raza ne chom le ke po tro kale ba ki ma fu ma inspection generale ma ministre ma communication ko kalpela ye ko gori ye bon jon po o po onama nyeo ka raza ga po tro kal be kam ba ye be ka tongo yo na shoteta centre national mais amo banchiminki centre transfusion sanguine CNTS yo na za union journaliste tchadien ka far betegeki bima lima mo fara ka leki na bula nan mai zamo danbo ngzan ya no ka banchimi marka du gorta tel zama ya armol ya na asidan wala soje za sale tekin bima kya chumchum morna to berbele mat ya ka yi shucum ki belanza fashim kaka ya shiman yin no grum mai no ko gore zama gina kan shimiya be aya buga mar pa mai zama ta ya ka yi ko wala aya buga mar da mai mulwan nu amma ki zama du gora du gorta tala gori bo ko zaro far ba daga ki fa kar lai wo mya gawo bai yawo ka zuna dama yana la ya ka yi shu mar ka ban shim ya ba do zama mo ga dana fa zilgam no ko yo na su yana tanata pa jil za na mata zama yo za ta belbele le kol ka na cho ma yikin zama kun fatanyo ko so a ke ka din to ma kin zama chu shu net ba li tinyeri a ke ka be cho no pa cho man kare wo wala ko ya ma duri ko gore wi bure bo na na gin bala bu ma dina harmoni bialu a fa bra ta be cho za na mata zanyen poli le kol so kon chobo bu ma kin zama ke fe fatan gin to ga to yo wala zama ke kon fatan ta ga ki ka so ge cho ma kin zama ke kon ko de point ba gin ya kin ko ko bo cho ga ki ya bu ma ro won a fa bra jo le kola ko ma na ye be a fi pa wi le ka wi le wi bien a fi da go falo ma kan be so jen bu bu le ma so a ge gin ka tum ta na be bu ma re mu ga ya pe le kol ma ka be le kwa chan yo ibo gore bana kwa vumo yenin kuma na yebe a chan na che pu gba no wa afrika na we le ge sun kana so tan vwa pu fu be na so yebe ga ye ko to fa ne wo ka pa wire na le ku faluma mo gbe jo mo le ko ka bu mare mo ga pu ke shulman ka na yan tanata to shu fa ka ma dine biltin na zana ne za kira po wadifira yo zama ki bu koran kira bu kira kira kira marzan da rabal bu zanan finyi to goro ba jaba joni ler pya pali marzama yar makir fa bakir ibn falima sai ya basano ka zama so san raza se madaira mariya ba arma joni bisama ka pera jo chat bai mar sama vurbe chombo jo bin yavon bu kep kebio kep dbio mat mayon mat dina ya za za maza yani yo ane maza yani ya za wita ko ne dala ma za yani ko ta gbono din tokra dasa ba mar sama par dora ya fano malam men pombo dina adum bai miss min yana shi jamartal sai urbo na zana jamatiya daga fing mas me me wala ma de urbi jan zana jamatiya pa kalbo ko shuhat na yu de yaya ko tete ma za bi jayo ka suye ka fa bi zan o shane ne bi lwa ma don bi bi ge bu kom sere ma ka bi gwar na sa ko gurbi de kom sere ne ya la bi ga di ta lamba mi mega chuwiye no lamba jama yertel sai jama don tal gwa jama na mar tarin ta kin jama doran tal sai maga di maga de kom sere ya be ma ban lamba yin sho kamar ba ma don be wala yan ba ne wala mata chome ba gin be ne kamar di je sa lamba jama yertel sai jama don tal gwa jama na mar tarin ta kin jama doran tal sai madina maza maza yan ne ya lamba yan no chanta
mazanyane pata gbono din tukura dasa par sama par dorai afa malame pombo malame adina adumbai mesmin ayen shi jamartul sene poyan daga tum samdiana jamati yama je fima de urbi jamena gnyo ko daga bawo sura tabuya ya da labra yino ya da shukoya jingiya ya kuma mazab je jayo ka di zamai arbiyo be inko bayan biri jakale bi su bugi ya binu bi karta chome mo gaga gani ya kabi ge komisariya nasa bi ge komisariya na ma ka bi gwari wala bi ga di jita lamba yeno jama yertul sai jama don tal gwa jama na mar tarang ta kina jama dorang ta tal sai jama yertul sai jama don tal gwa jama na mar ta tal rang ta kina jama sai ta tal jama dorang ta tal sai bi zama ka pera ju chad bai mar sama vrebe me kan bi kika fa yo me to zawul zama ai wi jo ya radio RVZ fak yama in lire meto zaul biri mara gemul bi ka zamai ar mafak tulu surman dan masul galer kan butu bana na za na memo point kalbo ke pele choko pele mega jinvi ga technicien ka masho ko za lefan camera fa fara me jo zaul wi paman man kyare ba meto lo bu fa bu pele ya meto de manière de madin jon gano ju ya ne francis ko fak yama di makpakpale meto zaul ay tekin zamai ke fak yama di makpakpale dan da madina bai ya ba bakari tron au ko daga fak ya madina bolan ya mi to za wol bote kin za bolan dan mai yuka ba non da madina shin pibe elias elise ako fak ya madina sabongari fada sar bender me lo bu fo mi to za wol bote kin za mai yuka fak ya madina sabongari dan ya to za wol da madina gipel be goye ko fak ya madina tere mi to za wol bo za mai yuka tere tikin to zokodan mi to za bi varvar dan technicien so za la fin camera.

Ya kai soko mambala subdibe me furbana bu may mo fane ha da yem yem ha su do la do yem yem me furbana gonga mo fabo za ingenieur police za police ka da za chuzae ro bu pano cham za chuza polita ko gul mo su do faro fali ka busa ma je to ne fali ka busa ama jone ve te bana ma jor to mar chere bu ap gam no cham kone dan kan buya ma sfa da ma sun ye jone na so su mo na ka pa jola o a je pa tum ki ba ne dans la nakabele le mamela shi shoyela.

wote day koy gujanar kal kal legi tanaba nga mon ngi sondio mo habar nga mon ngi sondio sendu say minde si day ngumuri la dana cho dior awunde kagu awunda bisio day yam yow yu koral lega day yan kagu ngada na lama yan ci de ngi yuy kaner yuy dimere yuy laman nga day asire day karara la yo nga asire helenir la yo day dran yo hug yor joro mi won yal yaji debu jo mi won yal yaji debu yordo day gamru ay dimere kan yo nga day faro ngi ci kada yo day yo ngron nal la ja awade jewga na jara na tuniro awade jew gere day dran ya ci ngi day ya ci mi go jamay daw way ko la daw way ci do ko may ko dan ma ci ci mi wor nday tay dibel sir kal kal gere day yan hal sir hal nga day mi go yani worara nday tamman na laman nga asir heleni re la yo gere day dran nga hingir ma der kal kal le day lu tan yan nata to lu dun nan nata noto yo nga day di nga dran na ya ci bu ya ci ga yo go habara ga te nga de dan yo day na mur go ciuru yala gari day am yo ngi ci de ka da nga ye ci pelli nga yaka day luuron yaaka luuron gi ci de kada herngi ci wonna dafa aw gadan nga day yoy nga day ciuror wan nga ci pelli nga ci pelli ga kan luuron yaaka day ciurunga ye ci pelli ga yaaka ya gaw yayi kani yap la yaaga yaaka yaaga yo wan nga aji litre na ko da rawndi binti na ndo province ngwa di firanga day ye ci pelli ga yaaka mi go day jamay ngi ci kada yo kani luuron barga nga day dran yaaka yo mallamay jamay ngi ci kada nga province ga ran ya di yo.

kondo province garani nga dan mo nan rombo day yere lu ngirenge day lu ngi cana Abdel Aziz May Mahamat dan mo nga na jaya gay lu ngi dem no mo cano ga secrétaire lu day dem no lu mo cano ga délégué général du gouvernement au province de la province ngadan nga ku ngi dem no mo cano gouverneur na jaya gayen ga day dran yo ngay jaay ngou ge tego lu ron yo wan ngi ya chula din daga chure ya ba ya bal daga ya la fatia ga i ci bo day ne la fia au garant day dran ga yendo ko tan ngi tede i yanda la fe ndey we nga day ding ke ni ngi ya ka lu ron yo yoy go habar ge te ngi de habar yo dan yo namuru go mi go ngi ke de ka da nga la da yo mi yo ngi ya ka karanga dan ya bal ga day wan ngi ya chula din daga ya ka kya wa ka ga alla na wana bal ya yo woni ngi dana wa balagri mi go daye nge kede kada fugurange daye kakara nge day na murugo fodo ngi lekol yo dana abal nga yima yan tarfa nge kede kada nga yakal mi go nga yima nga yiga ray ngara dana yi kakara lay re dana murunga yima yi pibe lo jowro day na ji daburi jow anni tarfa yo ngere daye anni tarfa nga halla day dana ya cak yo yi chono day mi go murungi ko le jamay lekol nge day dana mungi ko le daraja halla ma erni kara ma daraja no fonga adi dana re dana muru jamay lekol yo ye chobo ye jogo nanga si ding yan da mi go ya garan sanga da kra yo ya ka ya baler na obal nga ye chobo ye jogo angal sing ding yan mi go ye tay pi wa ya ita ya ka le ding ke de kada wa ya di yo joro na na ja awol le jogo ye chobo da ya alla ma mi go da dran mo ngi kur ge ye ka kra yo ding da lu go nan nga yana na ro koron ogum nga da yo bulindo nan na ya nanga ke de kada yo nge da ye chobo bulindo da mi go jama krama yan gre halla yo halla ya ta angal chullu ga mun mar da yin kun kekere kada nga migo yi kal kara etablisema nga kere kada yo migo nyo da ya nawa bali hayi nga da yo ya juguru ay hada yo ga yan gre diyo di hogi ya yo nga da yi dingi ya chag yo yi gre diyo lungu na luga naru habar nyo da ya ngirum ga da yi dem nga da luga habar yo dar yo yi chadga harmoni biyadum ma dengi da yi dal habar yo dal daru da luga da yi diyo dal nanuga yey go habar ga tengere habar ya dan ya namrugo migaw ngey ko la has nga fodo nga day namrugo ngara dan malunga acal si nganay de burjo ngon nalaw si annun migaw ngara dan go kinjelle si ngara nabal ga ishal dona yoyu nga santran has akuliu migaw dran mangay journalist ngi kede ka dang yekni maday ga day dran awunde day dawla ngam ne cedio ngi ando ko dan gete cori yoro day dran migaw santrioro migaw union de journalist ya dun ko dan maday aji literna kwadioro gada ya ya kam nangi kede kada agram narwa lama yam has ngiyam gada di nol ni pi isiyo gade da ya chegni gadran ya chegyo i chono i chubu miyo gade i chubu mi ko gada dran mu ko journalist e ga ip habario yana mi ko galar kan kan namuhim halnge dai lungge dai nan napi si nga dai lungge dai ko tala gan dondi nawnga dai si yu nga dai lugge dan gonata aro dai ha si yu dan magar gada nga nangyan gi ar lugu nga day lugu nga kawni simo gan yar ka cala go ngan nak yoy nga day ding dran ya ca garong ci wo day mi nga ay pi garar kan kan ndu do ayu day rande day lunga cel ni nga day non ni pi si nga non ni mi go kinjale don ti yoy nga day ding ya ca ma yoy nga habar garan ci lugu ya ci lugu ya ka na nga dan yo yoy go habar ga te nga day habar ya don yo namur go lugu ministre de la communication ministre day namur go ministre ga dan mo nga fu dong ding ini habar daya nga dan nga dumon yo lungi chana Gashim Sherif Mahamat yo churu midina kama yoro mi yo belin nga day ya jugo kidara belin nga day ya awondi minister nga day namuru fodo nga habar yo mi yo nga tay dran mangi yukural ga dingi kede kada namuru di andi banji kede daya nga yo mangi kida ngaran hal nga kida ruga kida adiyo yo day mi yo inspection yo day nao na teren nga dran go ya jugo kida ngaran yo awondo fado dumo awondo onama handiyo mu yere tay ni nga day mi go na na tere nga jugu ni kida nga ne jugu mi go jame nga kede kada daraja nga cyal kida nga ko la daira ne mi go nga day dran yan kida ri tenga ya je ko ri day mi go nga kede dran go ya je ya jugu kida ye go habar nga tenga re habar yo dan yo namru go alama yim nga hala ye je pali ya wonda faro dum ho barram yo ga mi go nga kede kada nga day dran mo nga ko ga ka ga isha yo ichona eta dirigence nga alama di namru go alama mu ko la naw yim ko talar jowga yi chubu day yimay gida day ekri yen kida nga dan kal kal nga wana herere yi chono day ya wana herere yi chono sey hagiu gata ge yo hala bulindo ye ko ya gare yiman maga yande sey akan hiligar kal kal ga bundo eta dirigence yo yande sey akan hiligar kal kal a wondo province ga lag yo churu ga day di yo mi gonge kede parlementaire yo day dran mo ngi yo kulay kay ga jab yo a wonda pale de la democratie yo ya deega day yan chobono ga yande bulindo sey akan hiligar kal kal munga daya diyo.

ko mi ko yo yanal kidanga dan kire chegi ni dran ya chegi ro lungu ndai na je ga chobu na nand do mon ga mi yongi kire kada nga ya je ga chubu ri ga ndu se kan hili ri ro lungu chan ga und lu fara dum hobar mi ali ko to chai mi nga da na je ro do mon yo yu mi yongi kire kada ministre nge ke de hinji nga yukul yo ga dran go ya le je lugu vice premier ministre ga ko la garan ministre de l'administration du territoire lungi chan ga liman mohammed yo dan so na ja ko le rendi yo ya gar ga yande iman ma sey akan hidigar o ta bar ngono tala mi dene mi ngi sondi tan aramo sey na haju arak ya hinji ha ga lugi yo ha gara ka na bal ga wate dai do dugo o ille ko nan ngi hoba sa kan yite mo min di ha ga kala ko mo ngono mo kala ko hoba mo kala ko yana no samede dai halla dal yo dingu charo chagma mo ko imbar gano technicien tan mo na ka sara yo ni min ki ga kenno haruro day mu koy monoro bulin cap mbalo do majana hayo ndi mendi ki wala ga kenna mu koy monoro bulin cabin technique.

Assalamu alaikum jamande na rinya mena fa radio chadi ya ko kalkal girchino na radio ndara rona la bar de ko yeki ngal tarawe kin taw do ad kina me da ina ko ngu findina rakon sakine dubindin findin arkon klare yeki jin taranjirin de muris di tram na saram mane ki ding da ina di ci wuro diskoro kabin technique ndi e gidi ko ron di radio ad kina to ni 500 meter gredi ingis nyimba hal ni ne na geda fi mikro ndi ashta bakar musa koro wati samru da ya la bar de ko yedi kran njur kuna fanni maro labar di kranu jodu kuna fanni na di kabin teknik rilini na wati agidi bikari jodu sudu nikirini kabin teknik bikati na jamai kirincha kam karkuruba kurang wulinga su fanchu.

0: ngal studio anti mako sa so to digi masha akaza sa so digi masha yao double mamoro sa so digi masha kar yao ibza sa so digi masha kol juno sa so digi masha nangro trinemel kuzi ogna shar din tro ne in ro talat ne ro sirio kar masha in namu yim bar duriyo ti sirio kar mashine jiret yo gintene de terni etat d'urgence wal terni halte tware wal terni di khatun got bok mashakil tatne hakumatin zin doge got bok mashakilin hakumatin zin doge ashron amnene afi kutongal gonenti amanga rogo da adakanati yo gintene mashakil utukan gotar nang lakchaditi sabak yo kolo min askar ganti hakumne kay fikrine ini riwi qata halaqat janibin député gene kay bini indi di état d'urgence welte en halte tware te qatan garbu jangam ngalukir dir nangani yanti ngal ro rit garbu jangam guda ro rin misandi indi ni binin qatan jedeb ju adda khingida gonum de kinger lan hakumin hakuma sha'ab ya sha'ab hakum te li gonu qat état d'urgence min sa'ilene el sa'ilene qatan deb jangam guda deb jallaw gud o tabaqinya o garndele nimbe elin état d'urgence jirene hader de ha kumun yabde qatn dengam sha'abde ndel ngaltar nang lakti matak ana khandi matak roin afi o amne de kuto ngaltar nang lakti aman député gam baad ma tarinyne in kay binit jalbin afi o amne de goso katak binin in damin shar kun kuy zitkinyi kuyur ayam nyenge waad kuwa indini in ro sirufo oko naf moto nan tarnang lakke kutongal état d'urgence walteni halte towarene mata kana gindi dangan afiu amnene aman député ko den damni shawar kini garandelle ne ndangal be démocratie inti khatin jire shawar kini ndangal projet de loi inti den del tagro itnenne ngal be palenti dan de kolo plenaire de agat ni dala reis ko nya in congrès ali kulutu chaimi de ko la dal kan doge muare ko muy min membre nu ko mo ngi tigri ka trak ngal gonnti nung ti janib in naib in premier ministre ko nya de ta qasaqati idarne qasan liman mohammed yak hadrak ti jamaninti shawr ki ka ni dis ki na rosi rufo doki sab de ki naf moto achen afiu amnon ko tongal tarnang lakti malam rendel ta afi wa askanta afi daim to na shar senti nendra ministre in communication et porte parole hukumun konya ministre konya gasim sharif mohammed nazam ka rasmiyan to gintene basal dure khastan kipchi gi de to gintene ti janib in inspection generale ti janib in wazare in communication konya aman de ko la darqa doge rasmiyan den delle den dangan afi o amni ne roin idaran de knap ngalbe ona manatu ko nya ne matak de ko la darqan toge malamr ne del ta afi e askant afi e nindra del hafle doge de khatam kuntia doge tilaw qur'an al karim qatan den del da di dangan dangan go afi o amni de ko tongal tar nak balati garaqan qur'ana desun qur'ane qatangal tarnang cheriti khas ngal tarnang biltiniti ngal tarnang wadi firinti amande sabab kunyo asas kunyo dara qatan de lajenang de utunti janibin wadi firne regbide kamino oin imam gune wudi qatan de grainge o rege tamon rege talaqan qur'ane rondangandi afi wa amnde kutongal tarnang wadi firinti qatan biltiniti kunu ma wukin qur'ana ne rede kanyo qatan ta daimanta tarinya amante janibin jamung da tarqan dogondra keri juhud in secrétaire général internang province le konya abdul aziz may mohammed ya abdul atraqaw ibdu micronti ti janibin délégué général in hukoumou de auto tiche munazam renti malam ndangandi afiu amne de tlayem tray qur'ane o do khudbi do go la barkan dala eri de kuy ko la de kuy ko ak neg rek masala achan afiu amne bal tlay qur'ane du goso malam ndel ta afiu askan ta afiu Nindala Diamond Nasharti, Nindala Centre National de Transfusion, Kastan de Tri, Kastan de Tri, Wazakandi, Musi de Tsaat Kantia, Sukangan de Mardanene. rigwidiri debinya urugwidiri wazakanya amma santane tri nazamgut yanibi musse devkal awatka devkal kinde hadiya wa qasta masadika on tabawon yanam arninti tey santane nazon transfusion sanguine rigne qasta taren di qasta malamo bo malamun kwat yanibi di ayat de royin di sukan faham kinya o kizit ki jutun ashan ka saat kan tiya jamun de mardanin don malamun ti garna sha atarkan toge o gonta jami kuige wa akhan rege welet ndangani ti jamang de media gane kunum rorti ashin kitar di ay tar tara ashin sukan kfam kin di qastan digitri de be musse ot wasa ka musse ti janam arne lazim ti kitar judu malamr den dalt afi wa askan ta afiye it athal mubarak ti yoqintne nang ti yoqintne ngalter nang chadeti yor khon dige min ayamat ge utunne dokta man renti min de ide qastan certin garab kan chalwaden yor ngam taman nam ek kyan ti janibin di qastan ti janibin yor ngam de qastan ti yortne musgum badgne tron badgum ba naktida jire dufni ulun rigew garna sha taib kun dokrti aman taman dala asab gurse gurse nigatni mo ngani unung nungni elan gurse goso aman de badgandala kayen nengda kayen ta abrde ulun tiane tak turtorne takul marne tumu konrene a qastan gal gonotrene hatnde ba akat ke dogen dela keldi kel margin qalini aman dede oxo darin chapchetin dela malbo ka o dufun tamanyen wajibya aman guru de gozo dela anya dar kazil qalini aman ya kawda allah ka fataqini qastan ide o qastan deyin ko ni kawda la ya konya id min arkan ganti jaz asar ko blengda wajib utum katarqi wajib dum katarqin wala den in deb kabi tak ci gu wala kabi sitarqin gu wala kabi bok ci gu wala ka tak bidir de nama telinja ada hududen ki yagda rasul sallallahu alaihi wasallam di qasan da haqz gzitik in yizgda alindi gan indigda indine indini mishkil gna asar ka koz dogid tur den tara man mungi dan jam tar gdan jantel gda khon wani ma wani nashar da nashar zanti intro ne ro talat ne ro sirio karmasha ina mu yim bar dubro ta sirio karmash ne diga din jangani kal bi zanti de tarjam wi don sung dala muhammad jama suleiman agid mo ko balak fi ngi be xinya ba ma balak dala tidi ko zur to ko sing de chal modne kabin technique
1: I'm going to go to the hospital.